ngir magi ñewna cheexani weyna ngir magi ñewna cheexani weyna ak ngone weyna su ciri weyna wur su bi doyna jamu ko warna su xubi jaaw te su jëfe ñaaw lu fu gënu ko ñaaw.

alhamdulillah rabbil alamin ala kawnu khadima ki tax may sant man di biral suma salat wa taslim bila adadin ala safi'il wara aqadimak mufal joxle yalla nopi day wax man ba tarata jambar ji buy jefitam way kat wi señ bi jotal joxle yalla nopi day wax man ba tarata jambar ji buy jefitam way kat wi señ bi jotal cheikh abdullah ilah cheikh abdullah ilah ibn khadim samat rew ma ngi lay nuyu te ñaan yalla may la nimbal yalla nga yeggale nalu gay baxi fi won yalla nga yeggale nalu gay baxi fi won sayeni ci serigne touba da xey ko matal mo ñaan yi bax ñi la yar ñom ñepp xey na gërem ak cheikh bu mag bi la sangul yalla xey ka dogal der baangi yoon waangi yeen baangi teyal na woyof ya ay ci jego yoon say wax la yalla saxal woyof ci ko way dal kuy wax na wax la mo xam bir baad yalla jabam dawleen te yema jubal joxna saaru gi ak saxon bi ak luma jur tayene ak luma jef lo wax mu def ko waxal joxna sayine joxna saaru gi ak saxon bi ak luma jur tayene ak luma jef lo wax ma def ko waxal binde fi ma sene bolo binde fi ma sene bolo xamni yaay ci fi won binde fi ma sene bolo xamni yaay ci fi won ni sant rabbulah tay ñaan di jëm ndigal suñu xol yi sedna suñu xel dal tay ha ko waral yalla la yalla musal ci ndok nga jëf ba matal ci gal nga say mak te mbok say doom ñu tap ci yow cheikh bamba ñi te la ya xerak nak lu dimbal alhamdulillah am ndam tentu war na ma ndax tentu bi ne fi ci yow cheikh abduma ko jotal yaaya la bamba yoon yaaya la bamba yoon yaaya la bamba yoon sampan nga kari fi won mbolem lu cheikh bamba na lon lepp ding ko matam yaaya khundu yaaya kawsu ya najul qadim la hat samtul wara bahul anwar nang sakku nimbal bo yalla non la ma nan sax bala ya jamat ku dem jelof xamni ñeppal moy lu wër do xalal yalla la yalla saxal touba yalla la yalla saxal touba yalla la yalla saxal touba yalla la yalla saxal touba ba lo ani xop ngum sarakki bo tay doom te jox ni ligal lakal

tere amay bañ do gis ko bañ cheikh mbak kema ko way fañ di wete ko soppem ba tax mu bombé di wete biiri nonu ma defa ñombé xadi fu sew musula jew du wax ni te fo ko jew nu tolo ko ni len xim xud wala ni moy dogal yaté la bay ko isna la bu nu faté ni na naraw ci mi até pey bi ni na naram ci mi doni sey bi jam nga fa si amati yali dan fo lo fof meni daru janna mbolen sa xadi bop yaangi xajaan ci jow ñoo xadi lu taxaan keñ tabax nge ci len dakaro ay jinni ngay ci len dal ba daru piti ba sañu ak tan ciep ak sañu ngay may yow waji la gedd gañu mbacke bu njurbel ko fi gis muy tousé mbacke bu njurbel ko fi gis muy tousé sa dong la yar yow ko bañ no xousé ci nga def ci rew mi yaay Sénégal ku bañ seen cheikh mbacke ya ngi rabal quran kan jalla moy tabibo loko tawam jalla moy habibu moy rahmatan lil alamin turan moy rahmatan lil alamin turan lo ñak nek mangi aw ma dara daru khudo daru khudo daru khudo daru khudo den fay dina mo daru khudo def na fay dina mo def na fay xeyma yu walor len mo daru khudo nem fay dina mo def na fay xeyma yu walor len mo apar ya nga faki nas di corne apar ya nga faki nas di corne sun sa samay bu tend ba ko borne apar ya nga faki nas di corne sun sa samay bu tend ba ko borne mu indi ray di mo fi def juma ji moy ni cheikh bamba ci bir moy radio moy ni ray bi mo fi def juma ji moy ni cheikh bamba ci bir moy radio moy ni ray bi mo fi def juma ji moy ni cheikh bamba ci bir moy radio yaari donom ci amante balay sa ci gnu sota dagu ma nga jey sa ya jënd kërëm sa bay fa ngir bel jënd kërëm mbacké bo ga ya bel ya jënd kërëm sa bay na kaaro del ci kërëm ci mom ñu yaaru ya jënd kër ga nek nga ñaaxel raw nga jaar yi yow mu ne sura sen ya jënd kërëm sa bay fu lu gëlo del ci kër ci mom manké wulo bu mbacc ka ga ko bolé del ba bu mbacc ka ga ko bolé del ba ci mbacc balla ya dem ti ter ba amna fa ndar ay kiy ker baroso rusu je dongi do xosu dana ba kawla yalla ko sandi sa tan ni magal yema lehdi amna fa ay tabawi tar ci mom mo di tagu dine ji moy sunum ko am amna ba kes kiy tabawi taro amna ri suuf ak tabana taru ay kiy ker lam ga na taro jokk muri ahmadul muhtar kan ya gata de kar salam ma sin basir de kar taram ba nemi na tulay de ci de kar ga nemi na tulay de ci de kar ga nemi na tulay de ci de kar ga muri di war ko do mi bam bam bar la do mu ma xol ba xew ko ci xet ci xewal do mu ma xol la xew ko ci xet ci xewal yara ma bam bam bar ma jaarum jewal alim nga haatis nga defal nga jakka am nga juma fa mbacke ak nga makka tan lay tere te dum na tay ba siar nga yenen bi siar ban ba tan nga gor ni ya tere nan wiinul daga digeen ni yepp la so nga daanu baw nga fa dinaaw ba bay ci makkis ya jent ci nga mbolam gor nyaato mbolam yenen ni dem nga fe ni rawlatu mbolam yenen ni dem nga fe ni rawlatu mbolam yenen ni dem nga fe ni rawlatu siar len ñaanu sa jaam ni rahmatu dum mo xol na ni gayna fatma nga xamni ñoom ci nduy ni laama ceyimu am ceyimu def ci senegal ku nek may na la gëna ci sagal ceyimu am ceyimu def ci senegal ku nek may na la gëna ci sagal may na ma man ay jooni may na ma wolor wu jar jooni jooni moy babul khiyar may na ma man ay jooni may na ma wolor wu jar jooni jooni moy babul khiyar yalla nga barkeli wa mum cebo amin ya karim ya mujibu yalla nga barkeli ne peppum suna amin ya ilahi alamin alayhi musallatu wa salamu ta'ala ginna mani jannatu salam ala lay man li khad bil salam.

Serigne Touba neena man de dama wote ak nit ñu bax ñi fi neewon dembu ak barki dembu ndax ñom dañ da ñaan suñu borom mu may leen man nak sama borom damay may dara ba nopi door na ma ñaan ko lolit nuro nak lim wax ne maddal yal husna wa maddal zayat man li yaqulu haka khabla maddiyat

Serigne Touba neena kuma yaakaare aduna jaaxalum ndax sunu borom joxna mako te doyewuma ko dara kuma yaakaare ëlëg itam jaaxalum ndax manal naa fa ku ne lu kawe njortal ki ma jaaxal kay mooy ki nga xam ne ni ma yàlla sunu borom def neexu ko.

serigne touba neena khasid ak jaawatu kuko mokal duñ la lacc bammel jesbu mawahibu ak mukhaddimat ñoy ay fasam yi nga xamne ku leen war ku ne te waccio leen danañ la cëppel ci aljana.

0: أفو مدعس أرس بجبي البعراء من سني راسي أجو تقود أفضو قياسو بيرا مدرني جمت من البعراء من كيف سني راسي أجو وعجو أخمني بلوح كنك دلوح دلقو كل البعراء من سني راسي أجو كي جيس أهل بدرين دعنا اليوم بديو يالي أسبارا من سني راسي أجو وعجو أخمني فمتي أو كواب مفاج ko deemu egal ba mam ko bañ bi khutbu bay raasi mara mam do gis ko ne mel ci ji jamana ay ba mam ji ci fu ko wan ci gañe ren ci baawan ci xarmi ni jubit bi ji ñew mara mam ko ya deba tang beug ne may mara mam nga def li mu def te wax li mu wax ba mam ba nga dox li mu dox ci ri gabu wo kongo jay no anam te delu ci jay mara mam faalo nani faalo wadde amadun dumbe mala bo mara mam faalo bo nani sayyid abdurrahman lu kujudu fam bakke mo ala hanan bara mam mala sago bo lank jalle sayyid mastar kerem bashare yonan mo akido mam ba nga seexal kam li seexi bamba seexal te seexal seeni xol bañu xam baa maam te sakke leeni mbolo faw yi jëf te tagat leen bañu maam ay baa maam te bu mu di nga serign fi bu mu faayanto te bu mu bengel ko lay du atel mara maam te bu mu xass nit te bu mu jew bu mu rambaajet te bu mu fen bu mu daggo bu ak mara maam daran asal legel ngandi yannam te bo mo tara mo itaw farade boromam tere xam budi xol xam batinum nit sa wara rabbi xol de xalam boromam daran asal diari bakan ci bopam te muñti isan nakar taral boromam te bu mu digle ka ay ci walu bakan di waade wa gaw te biir ba jisul boromam لنجي لم بين يوم موسى تحول بدأي جتاقو لمات أساق إبارا أمام كوبا قدم برمالي بامباقي سياتل كمال لي إمواي داني خطب إبارا أمام كودي أبما جانغ ويوي نان ما نعانال مساكي نغل دي جفارة إبارا أمام وخالة أيلا نيغا خامي دين دون وحنا رنين وحني سين سرين بدو تبايفو ida ani muride dañ ni sigilen sen señ ba du jip te ginaaw rasulullah nga madinatu munawar ci xabru ba nun xamna ni ko ne dina ci bayiko señ tuba ni dañu degul wax je waye chaque bi ñu fay munawar ci naaju bu deewene ci la ar ndigen te deemun te wessu ñi dexe la naaf la bacc la fay chaque bi munawar ci naaju ñu jiat ko deemun te wessu gom dugu ji def ko jak semb ko bojj ko faraso ci naaju mu delu ak delu dimbol deemun te wessu baxaw ken faraso ko lu naaju tang tang bedd yi kenn mën ci wone jiwu dara waye bu tawé bam fukki fana juroom lepp da baxaw genn ci tadi garab yi mbedd yi kon nak man do fi jog mu magal gu ñu gëna ko maron ma wajal nak ma defal al yawma tay khairul minati neena yalla bis bu ne sama tay yeena gën sama demb sa ran joy na gën sama daw lam yen hu samsu kalkali khawulu wala soone khamrun ufuru sa bjant du som mu sa wer du sox mu ko dang rek lo tax su yeen deglu wan tay ji nu la bi re gaayo ba ina ay walaf ba akhul kerey day si awal ko ba ko ay may dem wani gum dayam ma dayam bu ba no sew tay dem o si amamba ngel mo ay wati ba ke mo ay walaf bo hamni ya ram ya am digo dari jadli ate jant ngir bamba mo no mai no jeb do andal mom ne kon legi no ngi moy ndaye fali amna fiq ya ngi di moy di reey tan ngi ci l'islam non di wara ga sadde way ma war no ngi wax lo xamni ya ram ya wadi go ta tan te war na jam ne yalla ni faskuru ta tan tay waral ndolen nagien mel ni ñi garote muñu warna bepp ak jaam na yalla ani fasbiru kanaw jam ci yalla gende yalla nin firu ko daw santu muñ am lol sene naula am digu
1: kala ya warna yine man way ya mada dole hayro kal khulay ani muhammad ta daylo go wali ñep
0: tay xeyn to lam mada digal yal fandu talifi tay daga mada
1: ko ayo ko man ni alen go man ma ngi jappo go
0: tere hara ka anam waw
1: damay way de wer wer
0: di bole tagam joy mbarma
1: sa hol de war wari
0: sumay bagami is
1: rango ni far yul di ciar ciar
0: is sumay bagami is
1: rango ni far yul di ciar ciar
0: sanang na wudi dok sa afid wi ja handi fer feri
1: mane waju wi jo xamni
0: wetal waraw na go
1: walal ga ayem ay gwate ga so fel jaw tagam
0: nilen
1: innakum hum yun wa summun ma'al bagam
0: melaw gum ba sawdil gay
1: nya jar bulen galam
0: tahele
1: jebalen serign bamba fi enitum
0: dumo agan
1: param tu lamb tu wey bat yage go
0: taway kadu wada way
1: mustawa amud la jamba way
0: ko ray jamba way buntam lañi
1: tejba du tu wey
0: tamam bi e gemuy
1: duzu
0: keman ay la go fay
1: li ngeen de walaf
0: mo ate ma def koy
1: arab yu reey
0: tamam bay walaf
1: su bepp yaram
0: ba geti go
1: moya ma waxe
0: ame
1: baba ara pou
0: gere waxam
1: dina
0: serin toba
1: le da baba ara
0: wadam
1: teru wala fa
0: babi ara ma
1: waxi yep
0: ayam
1: lu jonge
0: rasulullah
1: badin
0: bazab khoram
1: dina
0: xeli mi
1: mo xamni
0: yaram
1: ya saudi bo
0: hayer
1: mane
0: dafe
1: loho yo
0: wahe tagalo
1: dante
0: rasulullah
1: la maye
0: tagalo
1: ne ba
0: xam gi mo tag
1: al
0: quran wa jil
1: tagalo
0: li la maye
1: mama mi yey
0: oray
1: sen di tallalo
0: li le
1: taba
0: furqan
1: ngen
0: yaram
1: ya watu go
0: tala
1: mi musa
0: tag
1: ba tawre
0: da sa quran
1: tala meñu
0: hi saata
1: bayin
0: jili di
1: kiram
0: sabura
1: waran
0: daawud
1: la meñu
0: wa melni
1: lem
0: bu da
1: jang nit
0: ñeek
1: jinne ye
0: rawe
1: bokk gam
0: ko xam
1: li ma wax du
0: suxlu
1: way
0: gat bagwante
1: go
0: dexo
1: kaere
0: man la
1: naane
0: ak
1: baba
0: ka sa
1: deex
0: dañu
1: xusi giiju
0: bamba
1: bay
0: xel li ndox
1: mu
0: neex
1: sëriñ
0: bee di
1: giiju
0: yàlla
1: ndaxtil
0: ba mel ni
1: ñiix
0: sëriñ
1: boon la
0: mbaajey
1: buuti
0: biiram
1: moon di
0: teex
1: sëriñ
0: bamba
1: moom
0: baadin
1: ba
0: saayir
1: sa yàquugo
0: du
1: dóor
0: ndaw
1: du
0: merloo
1: mag
0: mënul
1: gantalay
0: dëggam
1: allah
0: ma
1: yàlla
0: nit
1: doxas
0: nit
1: yawaateram
0: deful
1: xeeje buy
0: fab
1: saayiram
0: sàng
1: baadinam
0: xañul
1: nit
0: mbirum
1: biiram
0: xañul
1: nit
0: mbirum
1: kawam
2: ken kidim ko nekk na sax ci ken te tey jëm kanam kanam bu ken ngaatu ban fan yépp nay gudd ñépp jub ba daf meeti ni nun ñépp may nu wéru yaram na mboolem sunuy fan gudd mboolem sunuy jëfit na sedd saxol bi guy yu nuy gaayu am xoram nahi te yepa kol yi agur gi jam ci yow ba yepa ne ta ka je ko nek de sew turam bana bepp buntu sang ñew fi sa bunti bi dana am limay wut mba ma de fi sa bunti bi te sa so mane delul ma delu te dal di ñew bu may dem di ñew ngir mbacke yow daala fi fabe la fa sax kakoy toggal akay toggalay faral te yow daala may toggal akay togg may dabe kudul yow dafay suufe da kay xañe ay yëfam te yow nag da ngay suufe ka jox ñépp yaa tabe lu baaxay sa mbir yow lépp loo xam ne taaruul du yow du sa mbir nekkoo ci àllu mbañante bi te nekkoo fi ñuy xiiroo ko soowoo ko def lu bon da ngaa dem fa yàllay jaamu génn nga gott bi da ngay dex gulaabal ñépp nun ñépp yaanu tee tilim yaanu tee feesaglu soofag lorag sobe na ngay dunda kay wér faw yàll na la yàlla may li ngay wut ci béppoblar te yàggal sa dund gi sa dund gi moo am fulla am bopp am njariñ reyal nga lu sew baaxal lu bon yaadi sang bi defar nga ñi baaxul ñépp kenn xamatul ku bon ku jog ne fi ndax ki buura am moo di xejj bi dangaa fekk yow nit ñépp ak mbir yi bokk laj nga lijjant laj laj yépp yaa jiitu yaa xobe tabaraka rabul arshi fiina wa fiikumu saxal nu ci mbég ubbil nu faw sa bunt bi ma jog wuti ndëndum cant ak galenum ngërëm ba tëggal sëriñ Touba ki xëy jox ma ab galen wutal na ma ndomboog tànk dolli na ma ab galen te may na ma ak ceexal njariñ sant naa ko man ka koy ban du man mii waaja koy ayibal du man ku koy jëw kay sikkal du man ku ko noonu bon ngërëm mi le moo gën mépp ngir ku ko wàcc bon ku wàcc ngërëm mi dal di jaamuy xërëm xaran te yàlla akub yonent daada fi nekk kat te ñoo di sëriñ bi moo di ñoomit ku weddi fen li lee tax ku dikkul jox ko say bir da ngay xaran te doo ab sëriñ doo cedd ngir cedd yaada gën sëriñ dëgg day xam yàlla xam la mu def bu wér mu nangu ko dénkaaney biram ay biram yéwén te ab yéefari day nekk ci kéefaram bu wér di mooy mooy gu wér tey foona kay naana kay sewen lalee digg sëriñ lii moo di kéefar wéral xarit ku wér am lu wér toppal sëriñ bi de moo fi man sëriñ boo fu dégg ak boo fi seeroo du la mu man mosal bii sëriñ boo mos bu dul bi la mos posen morit yi mu àndal rekk ñoo gën sëriñ sa won ba bis penc baa wax ji ñu xam ne ju wér la won xamal léegi wax ji yow te soobu ca am ngërëm ne yëkkeet sa mbir jébbal ko am ndam aku galen ma gàddu bu wér man ba jëwal sama ndënd mi te kan nag sëriñ Touba ki xëy boole ñépp daan ba foor yee ki kaanga ñépp ne nga fi jariñ mu seexal ku jàngul aw araf ñu ne moonu daan ba buur yi wolof ne diinu yor ko ci bañ di wiy mu farte gilee nag seeni yëf ñu ne moo fi daan ba ñoon yàlla neenun wunte yàlla ya noo ko yor mu far dox fu kenn foogul ñu bokk ne moo fi daan ba buuri tubaabi neenu mos waaju noo ci des mu yemm ni garfit yépp dem ñu ne moo fi daan mu xëy déglu déggul fenn kuy baj bajee ka bañ mu ñibbi këram daanaa na ngooguulu yàgga daan lu man di xew ak luy am ma topp ci man di wëy di upp ko bas ndax may laram burusee fa daan damaa bariwul xam-xam aku jurte bëgg lëf lu rëy luy waral kuy daane yit du ma jéema daan damaa bari ak càggante néewum xel ak xalam te bëgg di lar boo xam ne bii tëna fawwi daan sëriñ bii sa larbaa ngi na dàkk ci yow bu wér bégal ko te may koob san sa nag barke yow ki daan na am gerte am sëb am dugub bu du fante wér te am ngërëm ak mboodoo nawet bu ñëwit na daan na seenub diggante leer akay neex akay rafet ba fir daw si muy béglee ka waaree ka fanqi daan sëriñ bii bégal sa xol na sedd nga sant yow ku yàlla bégal day bégte yàlla bégal na la bégal nga sëriñ sépp ak murit yi ba ñépp bég nga melee ni ndam seytaane bañ na la foñ na la bégal nga sahaabay Moustapha teg ca Moustapha te jël nga ndamal mbooloo mi bër yépp naw na la bégal nga malaaka yàlla ak yonn nam ya nag kuréy nga fa pii yub yàlla xejji ya xam na la teral nga juliit jëy bépp yéefar mu wéy nga wéy te daf mën daa yàqal kañul ñépp kañ na la julit ñépp ak yéefar yi ñoo bokk yem ci yow xamul ku ci xam aslëf ci yow mi la bir na la ku nëbbu ku feeñ aslëf nga boo dem lu dee fi naw ci yow asakay sag baax a sab soppe may na la dangay sab ku teg téeméeru njunni fi as mbaram te feeñal ca benn junni ñiy fas ne benn la bu bulul kan nga meena kagga nak nyara wa xaran serigne cipp boodo ñew ne bir yaangi lew na la ko not gay na not cegg nga far dak ñey mu daw du so wo ki boy nopil tewe yalla gis na la ko not gay na not cegg nga far dak ñey mu daw du so wo ki boy nopil tewe yalla gis na la ko day def moromit xamna xel ne ya ko man lewat ge waral ñi dendando waye nonu la sarandu nga am su yok fa wute dootu dañ te dal ni begal ngir bakke yalla begal na la lulul santu dong ak lonu def lonu daldi def te loter nuy daw lo dam bakki warul ci nun kadior ak bawal ak jambar ak selum ak galaf ba futa ki ci nak walo xamna ne ya fi gën te fas ak maraki ci madina ki makka sa ñime tuñ la sakal moromati ya fi man da nga def luta def ñepp nit ñepp bokk gis ñu jox luta am ñepp yow daala guddu fan daño jox aw sax ñepp wër ko ragal ko daw nga bay ko ba tek ci leuf ci jëf ji du jëf ju bon da nga téela gën mbolo mi ya gën ko nek ndey te gën ñepp baye jikko ak jëf meloni man da nga donne ak yaaram ci yonen banam pe nak gor diine ci wajur asal sori nga ciagan da nga judd ci tasbay ci ak tax ta daq bay ci bay kar am xafa di ndand sa mbay di jël nga def mabra nak bay jigla sa lo xafar xetax nga am hitte do jede ci angara ki xaban yeram boore ñi dul bay te bëgg leuf ni man deug bo de deug sann na sen yeen bañuy deug kay pese ka jox ñepp seen yef sarax no ci sey yef ndax no am jël sharib gëteul bañuy wote bis penc ak bañuy jang téré yow no no ki ndimal ndax ñu jéggal nu fannutin té rek sëriñ bi maagi day bëgg wax lu ñor té rek sëriñ bi maagi day bëgg wax lu ñor bu sheytane ak bekkoraku ñak jëm fi nun sunu yaram ni wennu sablé te gudd fan té mbolem jëriñ yep ngërem yi na sax fënun Abdul Ahad yalna soufan guddum bakke nga wer Abdul Ahad yalna soufan guddum bakke nga wer te sax ci jam ko yu ak jam yalla gu wer farlul ci wi yalna ngay far dog bu sedd sa xol te mo ci ayekum dog sax ci def la la war topal sama Mustafa bul genn yow ndigalam ngir mag mu mat mag la man ñepp serign ta du war jeufal ci bul faale nit bul geesu nit ci sa jeuf na yalla tangay jeuf ak yonen ba ak kala jur kalay manal dara mo jar def leuf ak bayyi leuf te koka nak modi rabbul arsh yalla nu yor yar bi nga am yor ko bi rek betti modi sa ke mo gën ci yow nit ñu bax ak kër yu bax ak jur sa baye gën ñepp te ya dong la yor yoral yaram ba te ko ji de ko santa ka yar sa baye gën ñepp ab yar nga dalay joxa jox ab yar ba ngay ama am ab yar ti do ma ci yar dekati yar di tek nit waye mo gënu nit ñay tek nit ab yar akay janne ak yew ko lor ni jaay ndam yi nga am loji ñu am ko ci ndam xamal ni moko waral ak cant warna gu tar ak cant warna ci ñoom ay yu gurey go rafet ko day ni bajjo gudul yam fenn mukkati far loji ci am satu momi ci yar ak jëf yi xamal ni moko ca def ji wax ku nekk le bir ab do ki am satu ak mbacke ci balla hasan yow sey ni jaay ngi ñodi sal ndu ci par faxal ci raw am nga ab yobbal fax ak rawat des ngir baxi bokkati ab yobbal na hiteji sar charati we deug bal yam ci ni jaay ak baay ak ndey di sant ka doydo seeni cerlu ko jar fo ceru kuy fo ka doydo ab ceram na nga wut lo dal di yow ci sa cer bi ndax nga am ceri cer jollil ta ko bul fexe jëm suuf ak ay waxa dal ci jolli ngay waré ab xibon ta ngay noté mbeur regay jaamur ko koy doydo ba lekko da xam burum aras ka far ak bari yep yal nañu far yow yalla ngay wé kay jëm ko di dolli ko ndam ba jitu wa ko te nango suuf ak ay amutul abdul ahad yow sa yene bop yalla la dal lo bëgg yalla nga am lo rete ngeb ko wër jara ki doomam ma jël ndam ñoo amit jere jëm mo jitu soxna yi doomam jitu ñi tubayu jara ki doomam ma jël ndam ñoo amit jere jëm mo jitu soxna yi doomam jitu ñi tubayu koy soxna jara ko gën mbolem ko sol tubayit ban ba ko gën fop wax ji wër gi dem na de jara ma jara ko am jara ma ya ko war ca dooma gën ñepp ya gën mag ñi gën gune yi yow soxna jara begal saw ngañ ñu ratna sal ya jur ki jëm ci borom wooti ñepp wuyu goor jigeen ak magam ndaw ko bu jinn mi ngi jagg te ya waral ñepp jak bay kan nga bayu xamal ni wa penku ak wa soow ñepp nge mos ci sa blege ye ka beg yow do ko de ci moyu dawo werante ka songante ka dox di xudo dawo bañit ko da yab dawo je ka jeyu dawo libal ken noy dawo waxil lu jubul dawo ko dem bu sa jaajef man dana la nuy tay ma ngi lay nuy nak mo mbaati jam ngam do am dul jam ya fa jam leb le fayu ya japp jam mako yu ak tan te ko am sax nga bay ko nak ba mu ñor dagul ci aljana yi ko dib dit war na la ñaanal ci waxtu jot lo bëgg yal na nga am dakul nuy lore yi sarax nu nak ci sa barkep sa di ak ci mu ci rawa guddufal lol ak way ak tubay seytane bañ na la bañ go xamne ken masuko bañ ken raw nga ko bi rek bitt mucc ci mom reelo nga yonen ba reelo yalla def nga du reey lu ken deful yaanu gën motax nga boole nu tim ñaanal nu yalla mu may nu may bi mu gu reey nga tek ci may nu lu uppum xel tax ko ne lum touba nge dañ lu ci am tabal ko faaw ci nun te def nu nun faaw ni touba gu reey gu ne xim waabal nu seytane wimbal nu gañam ñu ne mes dakku nu yit jep waayam yow ki gën loxom bañal nu bañ leen gep moy digal goñu xam ak gep moy go xame ful may nu top gu wom asul na tang fa wakkem ti yalla gu sax ak dal na ke ba da ganjar gu ñak morom yebul nu yere yu seddu xal dal sunu xel te may nu lepp lu nit mom ak lu ma sam mom ku wala bu ci fallo ki basiro ki mustafa lul jamku yu al kutubal tafarnikhim ku wala bu ci fallo ki basiro ki mustafa lul jamku yu al kutubal tafarnikhim nangay bodé domam yépp ak ñepp sant yow akay tegg mba ngay nopi sub denko gogu dom malay ban bayangi kurere melom na jogi

dafa am ay séere yoo xam ne dëkk nañ fa gis ko tey ñu mandu, wala muy ñoo xam ne dañ leen di chargé mbir mi ñu def enquête bi ba am lu leer ci ne lii ndaw si wax ci jëkkëram ji lu wér la. Su boobaa xaakim damay attekat ba sañ naa may ndaw sa baat su fekkee jëkkër ji dafa bañ. Kon loolu rek moo fi nekk ci tasin. Benn bi, ndaw si daa gis jëkkëram lu ko neexut fase la, ndaw si daa mën a tudd muñal jëkkëram ndax xolam ko attanul xolu la bu fekkee mën naa nekk. Ndaw si bu fekkee nag xolu boobu nag lañ ne du am benn yoon boo xam ne góor gi dañ ko ciy forcé wala benn xaakim benn attekat ne ko foog nga xolu ak sa jabar ji. Dañoo sopp ci góor gi rek, bu ko ndaw si naa la jox dara mun na ngoo jël dara loolee ah daa di koy may baatam. Ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gaarale woon Qays ne ko jëlal lii mu jël loolu, kon nangam jël na ngoo jël loolu moo tàbbal pase ma. Su fekkee jikko yu ñaaw yi te góor gi la nag sañ naa dem ci yoon, yoon nag ma nga tàmbalee ca waa dëkkub àll ba lañ defu yoon moo xam dañuy dajee ca jàkka ja, moo xam dañuy dajee ca pinc ma, moo xam dañuy dajee ca kër gu mag. Bu dee waa Ndakaaroo wala waa dëkku teeru rek laa bëgg a wax, fañ jàpp ne foofa mooy seen dajeewukaay bi nga xam ne bu ñu fa dajee luñ fa fas mu mën a fasu, luñ fa fecc ko mën a fecc ko, su boobaa loola mooy yoon ca ñoom ñu waxtaane ko. Moo tax ne fabhasu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha rek la wax, nañ yebal fee ñennat yebal fii ñenn in yurida islahan yuwaffiqillahu baynahuma, suñ bëggee defaroo yàlla dana defaree ci diggante bi. Kon nag pasem tribunal bi li muy tegtali rek mooy teqlikoo nañ pasem ñi ci àll bi di séeréet, li muy tegtali mooy teqlikoo nañ. Kon teqlikoo googu ba xasee ba am ci condition yu wér ndax ànd mënatu la am, kon su boobaa moo passé day tàbbi am passé la. Soo demee ci malikiya ñoom sax dañoo sart gërëm loog borom kër bi ci nangu ne nangu na maa jël lii tabaayi la. Moo tax ñu ne soxna si jëkkëram kenn ci lii tax xolu mën a am ci la bokk. Mooy lan? Ginnaaw jëkkër ji moom mi bëgg a may soxnaam baatam te soxna sa jox ko dara day nekk mukallaf, day nekk am xel, day nekk jot gàpp mukallaf. Kon loolu lay xamal ne la kon jëkkër ji ca moom lañ aj pase ma. Su fekkonte ne du mag mbaa amatum xel, kon pase ma du mën a am. Moo tax ñu ne kon nag balaa pase ma summi konte mën a am jëkkër ji da cay d' accord. Bi ci des dafa am lu ñuy waxante mu tudd al ijab wal qaboul, mooy dañuy nekk ñaari way dencante. Kon mu ne ko damaa bëgg nga defal ma lii, mu ne ko boo ma joxee lii ma defal la lii. Su fekkonte ne kon ngërëmal jëkkër ji du ca bokk, kon du jar ijab ak qaboul. Moo tax Khalil ne woon arkanul xulu'i arba'a, ñeent la woon ne mooy atay posé. Jëkkër day am nekk mukallaf, ku jot gàpp mukallaf, tey boromum xel. Siqa bi am muy bàyyi naa la mu wax ko jëkkër ja. Su ko defee li nga xam ne moom la koy jox moom ki nga xam ne mooy bëgg a summiku alal ji mu koy jox mooy ñetteel ba. Ba ca des mooy boppam mi mu koy bàyyeel ne ko mën ngaa dem ak sa bopp, loolu mooy ñeenteel ba. Kon yooyu diggante jëkkër ak jabar ñooy def xolu mooy summikonte te fekk booba jëkkër ja d' accord ja. Moo tax ñu ne bu jëkkër ji d' accordut li ëpp ci borom xam-xam yi nee nañ kenn du ko forcé. Sopp nañ nag ci jëkkër ja bu ko soxna sa waxee loola mu seet digganteem ak yàlla, bu fekkente ne la mu wax xam na ne noonu rek lay mën a demee mu nangul ko ko te yàlla tax, waaye amul benn xaakim kenn koy forcé ci ne ko foog nga def loolu. Kon jëkkër ji bu amul benn sikk, sëy bi amul benn sikk, ndaw si rek moo am lu mu yëg ci yaramam xam ne munta nekkatee ak moom buy xolu mooy dellowaat ko la mu ko joxoon mu bàyyee ko boppam, loolu day fekk jëkkër ji d' accord ca, waaye kenn du ko ca forcé bokk yi. Moo tax ñu ne kon wàllu jigéen ci pase moom nga xam ne mooy bàyyee ma sama bopp te ma jox la li nga ma joxoon, la ca wàllu jigéen mooy na ngoo joxe alal, la ca wàllu góor mooy mu d' accord ci joxe alal te bàyyi ko ne ko bàyyi naa la ndax li nga ma jox.

0: loolu mooy jigéen ja moo ko taamu. Bu fekkee lor la nag te mooy lan, dafa am leneen lu xew, kon fase lay doon te du doon lu ñuy summikonte. Te mooy lan, jëkkër ja day def yu bon, mënta yor, mënta denc, maanaam mënta sëy ak yu mel noonu, kon fase lay doon moo xam ne du yar xolom. Moo tax ñu ne kon Malick yónnee ne lu fa jigéen ja mën a wax nag ca jataay ba ñuy artee wala ba ñuy lijjantee mbir ya du mën a wér mukk, li fekk dafa andut ak ay dafa ànd ak seere. Kon jigéen ja lu mu wax ci jëkkëram day fekk am ñu ko mën a seere, loolu door a mën a wéy. Kon mbokk mi doon laaj ci jigéen ju bëgg a tas, condition yooyu ci lay tase. Kon bu fekkente ne nag la ci des la nag mooy wér yëpp jaar na fa, ñi war a defare ñëpp defare nañ, lañ ca mën a wax ci lu rafet lépp wax nañ ko, ah te sëy ba mënta baax, ndaw sa teg tànkam ci na ma bàyyi, kon su boobaa nag fa mbaxane doone benn fa lañ koy lijjantee ji. Su boobaa fasem xaakim parce que mu wér la, danañ ci ñëwaat ci yeneen jamono, moom itam amul rajo yi, bu ko xasee ba wàcc rek wàcc na ko. Ki bëgg a tas am na mbokk mu laaj, soxna si daa bëgg a tas ci borom këram, te borom kër bi lànk na ne ko duma la may baat, lu ci islam wax. Bu ci islam waxee ba noppee itam ban solution la soxna si mën a jël ba tas googu bu fekkee daa war ci moom sari da koo àtteel nu muy def ba mën a tas. Malick ak Shafii ak Hanbal ñoom ñëpp ñoo àndandoo dem ne jigéen am na xàq ci sàkk ñu bàyyi ko ci condition yi muy bëgg a wax, mooy mën naa ñaan baatam ci bu fekkee jëkkëram da amut dara mënu koo dundal mutlaqan nag lañ wax. Bu fekkee ne dund bi nag ndaw si mën na koo xaari kër baayam, góor gi dem wuti mu nangoo doon soxnaam, saa yu góor gi amee bu dikkee dañ koy fay loolu lam fa lekkoon ak lam fa naanoo nag lañ ko dépensé loon mu jël jabaram. Su fekkente ne nag amul dara nag kon su boobaa ndaw si dañ koy tànnloo ci mu tas mbaa mu toog. Mu daal ko ne wala tumsikuhunna diraaran li ta'tadu, kon i'tida'u boobu te mooy jalgate gi adamul infaq da cee bokk, ñàkk a dépensé sa jëkkër asa sa jabar jalgate la, jalgate mooy tooñ la. Niki noonu tukki bu yàgg bu góor gi def tam ëpp juróom benn weer jëm kaw mbaa sax mu yées ko, waaye jigéen ji moom mënut a muñ borom këram tukki. Kon ba tey sañ naa ñaan foofu baat ne ko man koy tukki mënuñoo def. Wala jëkkër ji di ku ñaaw làmmiñ di ko teg ay wax yu bon, wala sax mu koy tongu du wax ak moom diir bu yàgg nag, wala mu koy forcé di ko defloo yoo xam ne yu araam la ni ki weeru koor mu ko ciy dogloo ak yu mel noonu, wala mu koy xañ ak topp yàlla. Yooyu yëpp kon bu dajee jigéen ji sañ naa ñëw ñaan baat, ndax ñaaw jikko ga ñaaw jikko ja ca góor ga la. Googu ñaan baat nag bu ko ci góor gi mayee baat, ku ñaan baat ak ku tas rek la, kooku sañ na fee am xàqi ñaan loolu. Bi ci des sañ naa toog ba yàgg moom day lii ñu wax yépp amut, góor gi mën na am na, waaye jigéen ji ci boppam moo doyal ci góor gi soxlawu ko bëgg ko. Bokk na ci sax ngant yi ma doon wax léegi, ñàkk mën a sëy ak yu bëree bari, feebar bu metti boo xam ne day foñloo, yooyu yëpp dana tax jigéen a am aqi ñaan baat. Waaye bu lu lépp dàqoo nag amut, nañ xam ne yonte bi salaa sallam waxoon na benn xadis bu daw yaram, te mooy nee na fa ayu mamraatin saalat zawjaha talaq fi gayri ma basin faqad xaramaha allahu aleyha aljanna. Kon di dox di ñaan baat te tegoo ko fenn, amoo benn ngant, jëkkër ji amul benn ngant, amul benn jikko ju ñaaw ju dox seen diggante, dangaa bëgg a liibar rek, yonte bi salaa sallam nee na kooku yàlla araamal na ci jigéen ju mel noonu mu tabbi aljanna. Bu ngant amee nag te mooy jigéen ji bëggatul góor gi ci xolam, mënatu ñoo ànd, te xam na ne bu toogee fii kat dafay gën a sànku di gën a def lu yàlla tere, foofu jigéen ji am na xàqi ne boroom këram damaa bëggoon delloo la la nga defoon ci man te nga may ma sama baat. Delloo ga nag nii lay tëddee bokk yi, dana ko delloo can nga ku fasé ya wara jox fum dëkk ya wara jox mu lek yoy yep mu ne ko bal na la ko ngir yalla nga bayima ma dem sama yoon su boba ci xala bu mel nonu sañna kon jox ko lolé nga xamné mom la ko joxone su ko defé mu may ko batam mu demu yoonam so demé ci malik ki mu wappo amna dañ koy dag ngir bañ wax ji guddou xamna mbok yi dañ doon ubi jotaay bi rek di ci barkelu di yemeeli fofu laaj yi ëpp na fi nak ëpp na ko lool waye insha allah rabbi ci fan yi di ñew danañ ko gëna waajalat gëna yaatal tontu yi liñ wax ni nak lu ci xawa déssé lérit danañ bayyi liñ bi tuuti ñi bëgg dugg duggaat luñ ci laaj lu nekk ñu léral leen ko seen bok seen xarit Mokhtar Kamil Cheikh Salim bok mo ñu mo doon ñew di waxtaan ak yeen ci walu talaq mi nga xane nikah ak waron jitu way question yu ci bare bare dafa far jëm ci tekkaliko gi taw waxul ci and gi assalamu alaykum
1: al-iradatu sadiqa buñ ko waxe moy nit ki nga xamne dafa am lu mu bëgg lolé mu bëgg nak gennu jëm suñu borom tabaaraku ta'ala kesse nga xam dafa bëgg dem ci yalla bëgg dox wuti yalla xam ngeen suñu borom mo diglé won ci alquran né fa firru ila allah na ngeen daw wuti yalla yalla nak nekul ci bërepp bañi dox ak ci tank di fa dem doxu xol la doxu fal bobé nak ki nga xamné jekk na ngir dox ko ak ngir jaar ca yoon wa nga xamné moy agalé ci sun borom ci ngeureumum koké dañu tuddé mourid lool moy gattal bi ci ci wa nak xamlé nako xamlé bo xamni du jar ñu dubb ci yenen kilifa yi tasawuf yi niñ ko da xamlé ci ci wa dafa wax né al murid la yuridu abadan idhil murid la yuridu abadan ghayra lil rahmani murid moy ko xamni ngeureumul yalla kesse moy yitem amna fenen fu ko xamne ci bir majmua bi cheikh abdullah molon waxne al murid man la yamliku shay'an wa la yamlikuhu shay murid moy ki nga xamne amul dara momul dara dara momuko itam luma yalla subhanahu wa ta'ala takunu muridan thumma fika iradatun fa in lam turid shay'an fa anta murid murid am beug bopam ak beugam yeb day dugg ci beug sun borom tabaaraku ta'ala ki nga xamne yalla tawfiqal nako lolé koké murid la bu ci bolé nak deug ci ay melom ak ay jëfum ak ahwalam yeb don nak murid sadiq lolou maana momu sirin bi wax nako ci beurep yu bare amna qasida gatt ab qita'a bo xamni dafa wax ne wasful muridi tarkuhu al-irada li wajhi man yaf'alu ma arada man lam yurid shay'an siwa mawlahu yasil lahu wa khayruhu awlahu waxne murid moy ki nga xamne amut beug bopam da seyelu beugam ci beug sunu borom tabaaraku wa ta'ala beug sunu borom nak moy beug rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moy beug serigne touba itam ci jowa ci qita'a bobu joxe na yoon wakoy maye moy fasluka ala yaday murabbin nashihi yaqudu lil ilahi bin nawashih faman ta'allaqa biwasilin wasal wa man ta'allaqa bi'akshin fasal murid bi nga xamne ngeureumul yalla ak beug yalla ak beug dem ci sunu borom moy yitem koke faw mu wuti serigne bo xamni mokoy tete ci yoon wowo na señ djowal yag wax ne yoon wu lendeum la wu bari ay fak wo xamni ku ci duggu te ando ko xam shaytané mo lay womat faman bi mahmahi tasawufin nazal bi ghayri tashyi'i murabbin qad kamul fa innahu yaqulu fi bahri ar-radha wa la yaji'u minhu shay'un abada li'annahu yaqulu shaytan kon motax señ bi wax ne faw ki ci dox mu and ak ab serigne bo xamni mokoy tete ci yoon wo serigne ci ay xet lañ amna serigne ñuy jangalé koku cheikhou ta'lim lañ ko wax am serigne bo xamne day tarbiya tarbiya ruhiya dila yar di yar sa ruh ila digal dila téré nga jaayante ak mom may ko sañ sañ ci sa bop mu mëna sopaxniko ci yow numu ko nexé bobé serigne bo dajé ak mom tay jëfé ay ndigalam baye ay térém bu yaggé di nga nek ci njub té di nga gis ni sa yitté yalla la moy yalla ak lu aji ci sun borom tabarak wa taala kon gatal gi moy irada sadiqa buñ ko waxé moy bëgg yalla rek ak namu yalla ak sa yitté di wut yalla subhanahu wa taala cheikh mohammed al bashir ci minalul baqi al qadim dafa wax né serigne bi masna yable ci daru salam yabal fa ko ñu wa abdullah jaw ne ko bo demé na nga wax talibé ne len inna man kanat himmatuhu muta'alliqatan bid dunya aw bil akhirati mujarradatayn aw ihdahuma mujarradatan falyansharif anni kep ko xamni aduna kexé moy yitém nama fi bayil dara ji ta dem ko xamni al-akhirah kexé moy yitém itam na dem sa bayil ma fi dara ji ko xamni aduna ak al-akhirah ko ñori na dem sa bayil ma fi dara ji ko xamni nak yalla kexé moy yitém mu tok lool ci tuba boko ma sa wax mbolo mi mu andal lool day findel kon li murid moy ki nga xamne aljana sax ak al-akhirah duko tax di jaamu yalla ak jaamum yalla yalla kexé moy tax té duko jam ci ngir ben sabab wala ci ben intérêt tax wala dara yakar dara lumay dib jam wara jamu yalla rek koké moy ab mourid kon mourid deug deug ak mourid du lu yomb señ bi nak ci mas nañ ko laaj yoon wi yoonu irada bobu nan lañ ko amé yoon wi nga xamné moy tax nit ci manam irada sadiqa am pass pass bu deug am talibé gu wër nan lañ koy mëna amé lan moy yoon wa mas nañ ko la señ bi mu tontu ci majmu'a bu cheikh abdoulat mo doon bo rewé di nga ci fek laaj bobu bañ ko ko laajé dafa wax né yoon wi mayé irada sadiqa irada sadiqa yoon wi koy mayé mo al mutaba'atu bil i'tirad top sab xeri ci baña andak gennu dingat bul dingat ci sey bul dingat ci batin ñaarel ba mo xosnu zanni fi kulli shay'in rafet ci mom ndortu ci lepp nak bolé ci saxal ak saxol nga bañ leena may ñuy sik saka ci dara serign bi وامتثال الاوامر سرا وعلانيه لا تا توب موي توب نديغال يي سي لو فيغي اك سي لو نوب لا تا توبات موي اجتناب النواهي سرا وعلانيه باي تري يي سي لو فيغي اك سي لو نوب مع التادب ظاهرا وباطنا بوري كوك نك دي جيفانيكو تيغيل سي ليب تيغي سي اي تيغيل موميت سي لو فيغي اك سي لو نوب سي وقتو وني اك سي جامونو جوني la ca top moy tarku ma la yaani tarku kulli ma la yaani qawlan wa fi'lan lepp lu la amulut njariñ nga ne ko fa ñuk mo xam wax la wala jëf suñu wax ne yoon woow moy maye teeli be gu wër al irada sadiqa yoon wi mo koy maye mom la suñu tuba wax ci bobu ñu ko laaje yoon wu gatt ci am ak teeli be gu deug amna feneen fo xam nit dafa wax ne teeli be ak talibé buñ koy xamlé moy tarkul muridi ma alayhi al-aada thumma ruju'uhu ila al-mu'tadi qabla wusulihi kal-irtidadi moy murid bi baña am aaday bopam lolou lay dugg rek ci liñ ñëppone wax moy baña am bëgg bëggi bopam xeyel ak bëggam ci bëgg suñ borom tabaaraku ta'ala ak mbolem lu suñ borom bëgg ku ca ne ak lim maye mom subhanahu wa ta'ala kon gis nañ ne ak talibé likoy mayé buntu bi moy am xëriñ bu deggu te wër té mat lam doon xëriñ bobé bo ba amé nak faw sék aju ci mom nga fexé ba wër lool mo ci jitu nga fexé ba aju gi nga aju ci mom wër budé suñu yoon wi nak yoonu murid té mom motax ñuy waxtaan man nga xamne serigne touba moy serigne bi moy serigne ñep kenn ku ne ci ñun am nga ko doxale sa digg ak mom waye koku itam gënul serigne bi manane serigne touba moy serigne ñep rek serigne fi nga gis ñep dañoo dox sun digg ak ñom ngir di ñu tété bañ mëna dox ci bëgg serigne touba serigne touba nak ngir aji ci mom am nay bul yo xam dana ko maye bokku na ca jaayante nit ki jaayante ak serigne bi wala ki jëmmal serigne bi ci kanamam koke jaayante gi man nako may taalluq ñaarel ba moy jël wër du serigne bi itam dana maye taalluq ci mom ñettel ba khidma khidma itam serigne barke bu so wax na ne bokku na ci li maye taalluq moy aju bu wër ci serigne bi ñentel ba moy lu melne al mahabba sadiqa bëgg gu dëgg ci serigne touba gu mom sa lepp dominer sa xol bëgg gogi dina maye taalluq ci serigne bi kon lolu moy gattaluk buntu yi nga xamne ci ngay amé aju ci serigne bi bo aju ci serigne nak def ye serigne ba waxon moy top ko te baña am lenn loy di ngat ci sey wala ci batil rafet ndiot ci mom ci lepp di top ay ndigeeram ci lu neub ak ci lu feñ moytu ay kereen ci lu neub ak ci lu feñ boole ko lepp lu amul ñariñ nga ne ko fa ñuk ci mo xam wax la wala jëf da ngay lal di am al irada as sadiqa insha allah taala bo ci saxé tuti
2: dañu bëgg xamné aju bi al khamis juna ci guddii muy guddik aljuma dañu ci fanane waxtane baaxu serigne touba ak yaroore Cheikh Ibrahim mi jeuwriñu yoon wi ma bayiko xel nak ci khassida online Touba monde bi kep ko xamni nga diko deg al khamis jangon dañu koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci serigne Touba ak Cheikh Ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defa won nañu serigne Touba ak kenen ko bax kuñ ci mëna bokk bari tam ndax serigne Touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamul wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qad bil abi wa hay bitata nak simamu sabil islam fiha faman aba mukosi fi dunya usillama al jasi ñi am l'islam ji yalla gëreem señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mukosi fi dunya usillama al jasi kep ko xamni lolu ma yalla dafa neexul yalla dalal doxal fi ci adina bala nga dem alakhirah lolu serigne touba moko wax kon ma ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mandu bi yeb lolu al khamis gune radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio mandu bi asayid almayet ci lañuy def waxtan al khamis ci ko kuko beug deglu may sa

ay doom fa banti bamba samba ya ko sam ko am fa pa bi yom ba fa rasulullah it ko sintu ba damul wallah sid borom gawan fa pa bi yom ba fa rasulullah it ko sintu ba damul wallah selong lu nga ngeng ci wallu yalla sid borom gawan selong lu nga ngeng ci wallu yalla fes nga paras santal ci wallu yalla sid borom gawan fes nga paras santal ci wallu yalla yola faay ca tek ci marab yola faay ca tek ci marab ngir xamni man nga xawsu man nga xoddu yor murid sent nga sen raaya fu def ni giro ba mi daaya sabar sabar la gay xata fi bagarnar nak nga juk ñu tudde ci moxtar ya jek ak nak ci yoonu bamba yaay sant ram ci yoonu cheikh bamba lu nek ya ko jëk am ci sodan ya ñu masal ya ñu masal ci borom gawar ya ñu masal ya ñu masal

0: jabru kasiri shiddu aqiri baqi wiqa'i wa huwa dali fi yu law khitabu law jawabu law sawabu marida'i lahul bururu lahu sururu talqahuru law min kul hal mada'i lagha khawariq min zikhala'i laysa li sa'bi wa la lija'i min ansirafu say an yuqafu hamal yaqadati albara khataya runta najai antal karimu anal khadimu dahrun udimu fi kasana'i
1: cirigen jow def nan ko adja cheikh mohammed ah bismillah jerejeuf serigne ndjay ngi lay ñaanal sa borom defal la tawfiq bu baax sa borom yokko fani lol sa borom fepul la sa barke wajur wa serigne fallou ndjay ñu bëgg bu ci liggey bi melni li jëmon ci walu gi ñu fétalé won li jëm ci mbirum jangum khassida bi ci yëkëti bi day mëne dañ koy taxawal indi fi ba ci kanam ko défé ñu jox professeur ak ñi nga xamné ñom ñoy moderateur yi massa game fofu

plan la bo xamni mouride bu yew bu ne meun nga fo dem bot ko yobale te boko boke yobale lolé mu mayon serigne bi ci tuba bi meun na lako may ci tuba ci aduna ndax bo sété nonu serigne bu teural lo won nga xamni dafa nek barab bo xamni ci deewi tuba bi la ne ci daral kufur la ne mu def qadaral islam lolou mom ngeen def fi tay Serigne Touba gamay def gamuy defar lo fay fek dinga fa fek jakk ju ñuy julle dinga fa fek dara ju ñuy jangale tout tank yi amna ci ñu bari ño xamni ci ñima dem ci dara yima dinga fa fek am sal bo xamni fa la ñuy dajale waye sal ba le ca upp ay moquette lañuy lal duy six duy chaise ku ñew ca sof tok ku fay dugg ku ne da ngay sumi say dal ku fay dugg ciol goy sol lañuy wax ci bir barabba ak lay xew ci bitim barabba mi ngi melni yalla ak yali ku fa ne yulus mu fatali la Touba ku fa ne yulus al buqa al mubarak kon xam ngeen mom la serigne ta teralon ko ca ñaarem ak namuko terale won kon xana xam nga ni lolu mom la mouride yep di toxal te fep fu mouride ne ci aduna nga xam ko ak nga ñaka xam ko ni mako waxe yang ko yobale du nga ana nganna yi nga xamni moy limu tudde tata ji nga xamni serigne touba defaron nako ngir ar talubem yi tata jojje mo wul talubey ba fi ci sunu jono yalla tay ta bo mengale won sax xigna danaka jaru ñuy mengale wa 10 minutes suñ doon mengale tay sax tay ñu ne nanu set Serigne Touba jiar talon jiar tay ta kenn ku ci nek da nga wax ni man limay taxa jog moy sam islam bu mu mucc ci ayu tubab tasare ko ba mu yegg fep posete man ma nga nek Philadelphie faray jangale keur serigne bu Amadou Bamba day amé ci le 28 juillet lu ci bari dama koy fekke ji waye le mouride ya am amul te ma ngi len di delo batay ci al-buqa amul barakatu ma ngi len ci delo dinañu def marche bu mak ci digg arlem rue ba gëna reuy ci arlem nga xamni moy 125 mouride ye defé sibi bi day ñew waye waxtan na ay yoni yon ak policier ye capitaine de police bi damay wax ni ah ñun dal suñu liggéey moy fu mbolo mu bari dajé rek nan fa tew ar leen waye yeen dal amuñu problème ci yeen yeen mouride moy suñu liggéey buñ ko yobbu waxuma la nak ay histoire Nations Unies nga xamni xéti aduna yépp buñuy diiso fa lañuy dajé mouride dinañ fa am lu ëpp juroom ben xamni xana kon xam nga ni lima doon wax ci al mubakha al mubarakatu ñewna daf may fatali itam tay ci suba dem nañu gisé ak moero Ponte Vico yakarna dem nañ xam nga lan moma gëna jaaxal ci gisé bobu ñu gisé ak ñom moy tay le dimanche xom xam

0: comme à telle dimanche. Hein? Telle lundi. Waouh. Non, les demain. On est certes le dimanche, on est le lundi. Xamni nga maire djok tax nga préfet djok to do dara dul immigrant ci sa do wo fi immigrant rek ga dañ la may yon xana kon xam nga ni lolou nga xam bu barakatu señ bi ñew na dig non numéro 1 mom lamuy wut nako ba am nako tala mo am sax ndekete yo magay fagaagal ñom lañu bëggoon waye ñom amuñu men motax muntatax ñu bayyi seen diine bayyi seen ciol bayyi seen xasaayit bayyi seen sëriñ bayyi seen magal loolu kenn mënu ko am ci ñom ak fuñu mëna nekk ci aduna ak seen kom kom nu mëna tollu ak seen mucc nañ ci te itam mucc nañ ci li nga xamni mom la tubab yi wax complexe d'infériorité manam xeb sa bop wala bok nga naw keneen ba yaakar ni koke fete na la ci kaw koke nga xamni serigne bi def nako tal ci talibem te lolu japp naane luy sax la du fi joge ba aduna tukki waw ginnaw waxtu yi dafa gatt xejna bu ñu laaj mën nañu waye dama ko bëgg yamale fi rek inshallah ndax amna yo xamne yu bari mën nañ ko wax ci ndiarem parce que bo xolé ci ndiarem fa le señ bi sosé magal nga juddo ndiarem ma tuba bi señ bi ci atum 2026 ci lañu fondement jumaa tuba lolou lepp ay jangata ngi ci yo xamni xejna du waxtanu barab bi ndax waxtu may ñu ko waye waxtanu benen jamono lo xamni bu yalla defé ñu jotté waat dinañu mëna sara bu baax fi nga xamni fa la ko señ bi ñëk appliquer té moy plan bu taxu nga xamni mucc na jamono fu talibé même nañu ko yobbu waye ci itam ni serigne bi déggé plan bu mu teural ba nga xamni ginnawam mom
1: jërëjëf professeur ci waxtaan wu am solo wi nga xamné indi nga ko ak ni nga ko indé muy indil ñu histoire Serigne Touba ak way bi paye ne man xewal la go xamne liko convertir ay nattu la waye ginnaw nattu yi xewal gu bare bari motax fi Italie ci Amérique ci aduna fepp talibé fuñu nek di dundu ci xéewal gogou nga xamné Serigne Touba Khadim Rasoul ming ko ligéyon ci diir bi nga xamné mom la fi nek rawatina bimu nek ak Touba bi duñu guddal ndax dama am solo ni Serigne Massaer mi ngi taxaw waye dañu bëggono jox rek Serigne Wadane 2 minutes mu commentaire ci waxtaan wi nga xamne professeur waxtaan nako kon Serigne Wadane nga waxtaan wi nga xamne inshallah
2: jerejeuf Serigne Fallou dafa melni li arab yi di wax mom khairul kalami ma qalla wa dalla tay itam nak lu leer nañi mëna kon téna na sëk yalna yalla boole ñu ci ñi nga xamne buñu déggé wax dañu top la ci gëna rafet wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: di ziarat bu bax pal serigne salihu jeng mi nga xamne mo jité commission culturelle bi ci jamiatu ta'awun ala ta'atillah wa rasulih kon ñing koy jaajeufal momitam di jaajeufal mbokk yi ma andal liggey bi yep di wa commission culturelle di jaar ci ñom di jaajeufal wa jamiatu ta'awun ala ta'atillah wa xamne tan joxone le professeur Cheikh Anta Babu mu sonn ci lol nak wax deug ndax ku ne xamna ne fa mu joge sori na kon duñ delu diko duñ def ludul diko ñaanalat diko santat diko geureum di ñaan mu fekk ko at yu bare bare bari di siar ñi assalamu alaykum kon ñu delo kaddu gi rek señ massayer ñu weyel programme bi bismillah
3: ma sha Allah jerejeuf señ Fallou jerejeuf señ Wadan té gërëm le professeur Cheikh Anta Babu ndaysan jogé bi Amérique ngir waxtaan bis bi ci Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul suñu yaakaar tay ëlëk nga xamanteni ni tax téwlu nañ ko waye képp ku téwlu waxtaan wi da nga xamni kenn du mom Cheikh Amadou Bamba da nga xamni kuko liggeyal da nga fayu kuko lebal ker mu fay la yal nañ barke taxawal nañ te domam ji taxawal ko di Seigne Moustapha radiyallahu anhu luñ fi ñaan rek yal nako suñu borom bi nangu yal nañ yalla defal shahadata daareni barke borom Touba Seigne Sidi insha Allah Sidi jaxate ko sargal ci alquran ku nek xamna ni Seigne Sidi taxawayam kon le 27 juin bi ci Jamiel Cheikh Tidiane beug nañ ko sargal Seigne Sidi jaxate insha Allah rabbi ñi ñaan kep ku ci mëna tew rek nga ay mon lol debu ku fa taxaw rek sa xol sedna ku fa taxaw rek debu sa xol sedna yal na len soxna mam jara fay mi ngeen di liggeel ñepp contane nañ debu xana di jox rek Allah ñu and ak dal ak tay ak deglu ndax señ bi mi ngi ñew insha Allah rabbi sama jeewni cheikh mbake bismillah
4: jerejeuf massayer
5: touba ci kanam 2 minutes
4: alam wa salatu wal mursalin wa nabina muhammadin al makin wa ala ali wa ashabihi wa khayr khadimi wa sallim barke borom tayif bokuy teddi no ngi len nuy teddi len ziar di safuante ak yeen namon len lol bi yalla ñep kenn ku nekk ci yeen ma nga ñew ba ci penkam nuyiko siariko safante ak mom baluko ak bal ko ak te diko ñaanal ngeer mu serigne touba ndax la mourid yep bëgg insha allah rabbi taala dañu wëyel programme bi ci kanam legi serigne ay yi nga xamne la sama trono serigne cheikh ahmadou mbake waxon moy laaj les man def fuñ xam mu ndaje nga waxalen ko Touba ci kanam to rek la nek
5: taxawal
4: fofu ngay na far ma adde ngay na far nak tv ñu am mourid bu ne bo duggé Touba sa keur tawut bo duggé Touba say lampe leer nga mëna fièvre faju war nga ne jeere jeuf Touba ci kanam tungu ni nak duy tok ñu nat ci ak Seigne Ahmadou jeng ni mom Seigne Ahmadou ndodi mom Seigne Mourid Moustapha Touba ci kanam Touba ben nak fu yalla bismillah mor serigne bi di ñew serigne ahma
6: bismillah barke cheikh modou mustapha barke borom tundodi mbokki talube yi ñi ngi leen di ziaré bax di leen fatali bis bi na yalla yo ané mo fi nek serigne mamour ak wa brecha gi di taxawal 8 juin may wax ne bis bi mouride nañ bayyi xel bis bi bisub serigne touba la bis la bo xamne ni bokut ak dara serigne mamour fu bi mouride mouride yepp ko bok kon nañ koy bayyi xel ginaaw bu lolou we ñi ngi len di fatali liggey bi nga xamne ni ñun serigne muntaha moko jox wa itali muy giri rik way mbok talube yi fekke wuñ gasu rayma bañi ro ay touba serigne mo ko jeme touba waye 313 euro yi nga xamne ni serigne muntaha dane wa itali la sas giri waye rik way mbok talube yi nañ ci def yitte ginaaw bu lolo wet liggey nga dane wo len nak ci la nga wara pap li tek ca muy touba ca kanam mbokki ñi ngi len koy fatali wat di wax ne magna day la nga xamne ni mom lañ doon liggey jumtu ka ye magna doon liggey mom yobale wuñ ko mi ngi fi musu fe jox ñi def hitte ñi len di damay wax ne pare ñaari setu yi ca buntu ba rafetal tahut lum djublu moy boy arrière xol sa ginaaw kon nañuy bayyi xel mag ñi di len xol moy lan fab seigne touba rek tek ci kanam lela nga deg nak ñene laaji da bari mané seigne touba akki xel ligey jek ak fu ci way man di nek nga diko bayyi xel ligey bi ñi wax touba ci kanam nak ñi ngi xwo ci mbokk talib bepp nga xane at mepp 12000 euro la ñi ngi ñaan ci barkem seigne modou moustapha lepp lu ci way def rek yalla nga tejje ngeureumal seigne touba xamna ma jox jeuri mu sanni ci ñaari kaddu ñi fasiyene a bëgg
7: wa a'udhu billahi bismillah barkem seigne fallo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa touba dar salam ci tan ñoo tawa dar kanam seen bokkum talebe seenem dongo ñoo fi ci touba ci kanam ngir ya kana xam nga tawba ci waj kanam ba tax liñ bëgg ma ñu wax lañu wax rek muy manam dañuy wo ñepp bayyi wuñ kenn amul xej ak seen defa na ñaati ma defa na ñepp am ya kon liñ bëgg moy na ci ñepp dox xal li mu ci liggey bi yalla dogal na xéssa gantu waj kanam bu jëwun de ma ñepp xej na ci bayyi ñewuñu kon li bëgg moy ku man da nga def ku man nga def dafa ñu fi nekkul li moy liggey bi sat nañ ba wax gërem nañ ñoo sat nak bu baaxa baax jox baye xam jaa jëf ñi leen di fatali waat bis bi ñew fi jang alquran jang khasida ko ci taaba ñu ko rip se rik way mbokk yi buñ ci kenn man lañ leen di bayyi xel bis bi waye tok ca bergamo wala nga tok ci rimini wala nga tok ca milan ne señ bi dana fi ñew bokku tek 800 bi kon ñoo ngi ñaan yalla nañ ko téwé ay deweni deen jangoru ci way indi yalla nako yalla safara ay ñaan cheikh modou tundodi
8: jerejeuf wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jerejeuf touba ca kanam mom ku dekk touba war nga ca def ku dekkul touba it war nga ca def fepp fu ab mourid nek bo soñu bok talib yeb jere ngeen def kon ñu jox señ mor rek mu agalé programme bi señ bi mi ngi ñew insha allah rabbi jere jox señ mor bismillah
9: yalla wa bil mustafa wa bi ibrahim yalla bil mustafa سنيتي يا الله وبخليلك إبراهيم وبك موسى صالح خدر وبشعيب وإسماعيل يا الله وبسليمان نوح يونس اليسع وزكريا يحيى يوسف و وذي الكفل عيسى لوطا يا الله ويوسف وبيساخ mo min anbiya'i wa rusulin lakay allah wa bil mala'ikati suma ila bin nafqi israfil qabid ar wa hil qalaiqi azra'ila ya allah wa bisabati suma lawliya wal amin min al ahbariya di qism bizin nurayni suma abi

0: yonentam ñuy kenn nun ñepp ñu gëm ko mu waccel ñu ay këm kon li lu melni bu amé ñu diko défé ci barab yi ngeen ñew ci suñu mbokk yi fi ñew yépp day autorité dafa woné né kon loolu moy li nga xamné mo am solo ci nit moy luy bolé doomu adama ci loolu nak dañu profito gërem leen yeen ñi nga xamné yeen ay wa réew mi ndax ak lu mëna xew ñun ay gan lañ mëna tuddé suñu bop ndax dekkunu fi wax bi wax bu metti la sax ndax yeen gisé wu leen nonu ndax dafa melne nok yeena dekk ci yaatal gi te yeen ñewu leen sax suñu dekk ba xam nan lañ leen di def kon su fekke ñun ñoo fi ñew di ay gan melni ba agge fi fo xamne egg ngeen ak ñun ci lepp kon dafa melne yeen seen walla wala seen li nga xamne motax nit jog ak likoy boole te alcorane wax ko dama leena bind rek ngeen def ay xet ak ay nit ay ñeneen waye benn bi rek la ngeen dugante kogu nak ay nit akoy def ndax xolo koy def ak xel bant ak gem gem mo koy def te lolu kon fekk nañ ko fi ci doxene nga xamne ñun dañ ko ci lañuy dox xamnañ ne yombul ci yeen ta xeyna jafé gem jafé ci yeen sax nun mën na am yegunu ko ndax wonu len ko ndax bu fekente ne jang ci nit ngeen wote ci sen walu doxine moy sen aada sen culture sen wax sen danaka lu bari ngeen wote ko ci te ñom wonu nañu lako bayi nañ la nga diko def ya nga nang ko xam yow te xataluñ la ci te yow mën na am sax yow nang leen ci nga xatal leen ci te yeguñu ko nga diko muñ koku moy lolou mom la wax tuddu may wax ne tuddu toujours damay wax ne liñu tuddu dialogue interreligieux intellectuel rek ñoko grawal diko tek ci table ñuy wax waye lolou li gëna am solo su moy dugënti bi ñu def kenn ku ne mëna jaxassok su morom kenn ku ne mëna dëkk ak su morom lamu nekk nga mu ne ca xatalo ko ci momitam xatalu ci defna lolou mo gëna am solo ta lolou moy li nga xamne mom la diine digle ci ngir ak man ko nekké ba taxna kon yeen ñi fi ñew tay kenn ku ne jël fi cadre wax yu rafet ñi ngi leen di sante di leen gëreum ci turu communauté sénégalaise bép nak wante ci turu sénégal yépp nak wante ci turu itam musulman yépp sax ndax man nañ ko ndax ñi fi nekk amna fi ño xamne ñi ngi fi nekk fi nak bokk wa fi ñu xamne diine mom ku ko xam xamne gëm gëm la kon nak gëm gëm bobu feñ na ci ñi fi nek feñ na ci yeen ñi ñew fekk suñu ñi fi nekkit lo rek la ñu leen fi indi gis nañ ne ñi ngi fi ngeen yaatal leen wante ñoom itam fas na yéene engagé bu baax a baax ndax dem nañ préfet ni mu ko waxee sànq gis nañ autorité yi waaye xam nañ ne ñoom ñëpp liñ nu wax mooy nañ jéem a xam ne danoo ànd ak ay engagement la muy fexe ànd ak yéen nekk ci lépp loo xam ne dana rafetal te du am dara loo xam ne dana ko yàq ci suñu diggante loolu nag ñun la gën a engagé ñun la gën a engagé ndax ki la ubbil buntu nga nekk ci moom te du la wax lu ko naqari wala bu la ko waxee nam la koy waxee war ngaa xam ne kii la ca lam ëmb moo la ca biir moo ëpp lim la feeñalal kooku nit moo koy def kon noonu tamit nan góorgóorlu xale yi ngeen góorgóorlu loolu rek lan moonu indi fii tamit ñun ñëw fi nekk ay buur ñëw ñu fi dañoo ñëw rek ngir ñii fi nekk tañ xam ne liñ fi def àdduna jullit yëpp lañ koy defal waaye sunu réew Sénégal lañ koy defal waaye ñi ngi koy defee tamit ci koo xam ne ñoo xam ne niti diine lañ Seigne Touba bokk ci ak kilifa yu baax yi Seigne Touba mu nekkoon koo xam ne tamit li mu doon wax ak liñ wax ñi fi nekkoon ñëpp wuyesuwuñu wax loo xam ne rek moom la diine yabal te yoon loolu te la diine doxee kon ngeen baal ñu ak ñoo ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan yàlla ngeen dellu ci seen jaboot yàlla defal leen ci jàmm asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu.
1: Grazie mille per la risposta rivolta ai nostri gentili ospiti. Grazie mille Serigne Mamor che Dio li dia una lunga vita, grazie mille.

0: sëriñ bu mag bi ay dëkkam dama la wax ne boo seetloo day wut ak dëkk yëpp day tàmbale ci tur wi. Sëriñ bi tur wi muy jox dëkk day am laale day am relation ak suñ borom tabaraka wa taala. Ay dëkkam mooy daarul salaam, daarul mannaan, daarul quddus, daarul minan, daarul rahman, daarul alimul xabir, al buqaatul mubaraka ak touba. Yooyu mooy dëkk sëriñ bi nga xam ne tur wi ku ko dégg day xam ne dëkk bi suñ borom am na fa, am na fa kaddu. Suñ borom moo koy def baatu suñ borom, dëggug suñ borom, njurug suñ borom bi moo fay dox. Foofu la sëñ bi tàmbalee ci dëkk bi. Dëkk bi itam buñ seetloo am na nu mu ko daa tëralee noo xam ni jàkka mooy nekk ca digg ba di bërëb ba gën a rëy, gën a yaatu. Xam ngeen tubaab yi dëkk tubaab yi boo demee day am place yoo xam ni ab monument lañ fay def wala yemanoon nga xam ne mooy doon digg dëkk bi, mooy centrale dëkk bi. Sëñ tubaab nag ay dëkkam bokk na ci lim ràññikoo mooy dafay jàkka mooy nekk ca digg dëkk ba. Ba tax na loolu moo tax këram yépp mujj di jàkka mooy li mu wax ne wajaal buyooti kullaha masajida ya naafiyan man laa yakunu salira. Sëñ tubaab fu mas a dem la mu njëkk a def mooy tabax fa jàkka. Cheikh Abdoul Koudous daana wax ne dëkk bu mas a sanc rek tabax na fa jàkk te moo koy jiite itam. loolu itam buñ seetloo Cheikh Sidiya Babul Cheikh Sidiya noonu la ko tagge ci xasida taiyam boobu yi nga xam ne bu mucc ayib la. bokk na ci dëkki sëriñ bi ak mag ñi nga xam ne ñoom la yaroon li ñuy ràññi ko itam mooy dëkk bi boo fi duggee da ngay xam ñenn ñu ne seen métier ñiy jàng alquran seen daara ja du bokk ak ñiy jàng xam-xam fa ñu ne, du bokk ak li ñuy wax daaray kaamil, du bokk ak ñi nga xam dañuy tër bi yow di liggéey ci tool yi, du bokk ak bërëb bi nga xam ne dañ koy def ngir gan ñi. biir kër gi itam dañ ko boo ci duggee da nga xam ne fii këru murid la. wax na ne kees yi ñuy def sëñ bi moo ko njëkk a tàmbali. am na ñu wax loolu sëñ bi boo mësaa dugg ci kër yi sëriñ bi ak mag ñi da ngay gis ne dañ koy xaaj. am bërëbu góor ñi ak bërëbu jigéen ñi dañ koy teqale ak bërëbu dongay tërbi yi ak bëkk néeg yi kenn ku ne du bokk sa morom. moo tax loolu muy indi kees yooyu ak bërëb bi nga xam ne ci la sëriñ bi daje ak talibe yi. dëkk bi itam waxtu wu ne mbooleem lu fi judd yi nga xam ne mooy tax dëkk taxaw dañ ko daan lëkkale ak suñ borom. gis nga ca Touba mën nañ ci jox misaal ci Touba biñ gasee teen ba teen ba bënn suñ sëriñ bi da ko tuddee aynul rahmati def ca xasida goo xam ne ma ngi ko tënkee wa fajjar na lar daxu yoo nan. ñaari xasida day itam ñaan ci ay ñaan yoo xam ni yu barkeel la. dëkk bi itam dëkku murit foo ko mësaa fekk day nosu te tegu ci yoon. kenn ku ne di nga am loo xam ni mooy sa métier wala fuñ la féetale foo xam ne ca ngay liggéey. ñi féete ci jàngale alquran ak jàng ko ak ñi féete ci bind ay kaamil ak ñi jàng xam-xam ak di ko jàngale ak ñi liggéey ci tool yi ak yeneen. kenn ku ne da ngay nekk ci loo xam ni doo jot ak sa morom dara. waa tool yi ak ñi liggéey ci tool yi ñooy dundal daara yi mu nekk loo xam ne dañuy mottalante. biir dëkk murid yooyu boo demee sa dugg doo xam ne catégorie sociale yooyu ak classe sociale yooyu doo ko gisee. xam nga ne sëñ tubaab mag ñi njëkk a yar xawoon naa génn ci ñoom yi teqale nit yi te yàgg ci société wolof. wolof dañoo am ay classe yoo xam ne sociale yoo xam ne dafa jullit seen biir te ay métier moo koy waral. ñi aw ak ñi yàq ak ñi tëgg ak ñi ràbb ak ñi wax histoire ñu leen géewal ñuy wax histoire yu yàgg yi. yooyu ay métier la yoo xam dafa juróor nag ay maanaam classe sociale ni ma ko mën a tuddee. waaye loolu boo gisee ci biir société murit loolu suñ bi da ko cee génne woon moom dadaa jël métier yooyu di ko defloo ñeneen ñoo xam ne boo xamuñ leen koo xamee. ñi nga xam ne ay sëriñ lañ woon di jàngale alquran mu leen defloo métier yii nii comme ku mel ne suñ Cheikh Fatou Tacko da ko daa yettloo ak ñeneen ak ñeneen. loolu sëriñ bi da ko fay génne woon dafa wëlbati woon addiwaar yi di leen boole ci ay sëy di jël métier yi di ko jaxase itam. loolu moo taxoon boo mësaa dugg ci biir dëkku murit doo xàmmee kii lan moo ci sànnam ki ngay xam li ngay xam mooy ku gën a ragal yàlla rek is akramul ibaadi indallahi aktsaruhum taqwan bil istibahi lolou la suñu wara wax ki le gëna ragal yalla koku mo la gëna baax mo la gëna tedd mo la gën wa'lam bi anna ma tafawut al wara fi al ilm wa din yakunu fasbira lolou la suñu da jangale bir dekkub murid itam bokku na ci lim ragne ko moy am po dawu fa am po dawu fa am kenn itam du ne ci loxoy neen suñu tuba da ko da ayé mbé jaxati wax na né moytul loxoy neen suñu tuba da wax né amal bitalatu wa tadyi'u al-umr bighayri ma yughni fada'uhu yadur borom daru nuati bokku na ci lim gënono bañ moy nit ku tok deful dara wax na né mag ñi da tok ci mom kum gis nga tok difo dara da la joxu bitel né la del formel lan tan di ci def bu seddel dara sax ñey liggey day wax na joxal ñey xel ñey xol gerte ak ñey ñey def nangam ak nangam ñi nga xamni tok nañ defu ñu dara ñoo lay mujjé sedd bëggul ku max di tok te difo dara lool té lool ci señ tuba do ko jàngé kon lool moy gattalu dekk murid yoy yi ak niñ ko rax
1: o dalla tlamon jëraña bi nan ma sa bok téwon o dalla tlamon
2: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما هذا مطلب الشفاء في التوصل إلى الله تعالى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم حمدا

li ak yeda la sa suma netale tek ci wirna lol moy lu doomi serigne bi wala ko fi fek wax wala mu bind ko sa suma binde wirna kesse moy luma deg ci mak mu jele ci ko fekke ci tere bi sa suma binde siwna moy lo xamni kako wax jelewul ci ku fekke waye day samu dinem sa suma binde wirna moy lu wër ci barab yu bari nakoy netali man nañu wër man nañu mel nuné sa suma binde lolu moy gattal gi dagna ci waxi kudul serigne bi dara wala mu am xéti netalen yu bari ma jël ba ca gëna gatt wallahu ta'ala aalam serigne touba khadalahu law makhtar lahu neena bula bakkan wowe jëmele ci lu bon na nga wuyu sunu borom ci wuyu bula banex wowe jëmele ci reer na nga wuyu sa borom ci ñub bula aduna wowe jëmele ci wor na nga wuyu sa borom ci top bula shaytan wowe ci moy na nga wuyu